0: kemudian sublaib yo.
1: Kajana.
0: Awak kalian jani ngerti gedo. Nah, bu, si mampu. Ini angon lampu ya.

0: Ngali ngalihin na jane kebu puter menjelamat
1: men ngengkene misi ngapa lelumai
0: ni yo boneng laha yabit kelepu.